0: Heo ani ke hoko mana tu atu. Oi, iyo ko he malo longa mo na hoka iloanga. Taimi tonu lawa tenei, ke to hoko mana tu atu ai, na atu i tau malulu. He ahui ai, ma te tui o te hulu. Ko awa no atu mo koulua, i te bookmyvaccine.nz, peko tau ho mai mahani. E mahai hoki ke tiki kehe, mai tau lihi, ka ko he ki pā ki te tahi malo longa mo na hoka iloanga. Ad break.
1: PMN Tokelau.

Lawa nga nga e, ia e wha manu watu ia Iova. O mea o mafoio i tonu ia te au. Ia wha manu i lona suafa mamalu. Lawa nga nga e, ia e wha manu watu ia Iova. Au foi nei ngalo se metasi o ana me alofa. Ila nganga whaalo alo te whata alofa atu ai Samoa. Ila u whaafonga tāpu ai mai le nea fiafi. Le a fiafi o le a sāpa i o le li. Aso se fulu fitu o me, lua afe lua se fulu ono. U wha maa lor fo lau manuia. Palo a fua ai lao ua maua. Whata alofa atu. Ile mamalu o le au whainga ringa pa ia le atua. Pa ia o Samoa wa atua. A ingo tupu. A inga o nofu, a inga o papa, a inga ta faifa. A lala ta'i falo polo tofinga, lau tina lau lelei, sa moa ua a toa. Ma alorfo lau manuia, o mai a manuia sao ninga matapua inga, sa alo atu fo iai, le nei aso pa ia o le li, au lau porkalai me fo le nei Pacific Media Network sa moa. O toi amataina lana au au nanga peo na masani ai, i afi afi o sāpati, a wala wale tau tua ina o e Samoa. O lo mato au vaar sungal fatonu ia se Yuli Savea, leo fotone pesta, sungal fafenga inga ia Reverend Savea kilika mesa eli, fetala inga ia toton manino a kapeto slatu leo pepe. Ai maisel faratu al fafenga inga, ia eti fui maono makasi, ai tato amata ili atua. E ala sauninga whainga lotu e amata ai le tātou maafutanga, pasula ina ai le alofa ma le angale lei o le tātou atua, awa o ma eu. O ma eu lava lo na angale lei, ilo o tau soifua ma sumato wola. O le tātou tofi nea fiafi, o le sunga e a pasta ma taafa Jack Roberts, o le kalesia Kingdom Ice Church, ma Rosco i au kilani. Alo mai Samoa, ia manuia le ufolofola le li, Emanuela fa fonga

0: Amene ma amene. Tau sisi i ala faa le atua, ma i atau le tau ale lei, o le faa atua tua. Tau sisi i ala faa le atua, ma i atau le tau ale lei, o le faa atua tua. Pursue eternal purpose and fight the good fight of faith. Pursue eternal purpose and fight the good fight of faith. Leo mai a ona si le vi inga mal faftai a al fasi fonga wa lo tato wa tapuia mo lo tato tua pe ona fi ta itunga ia le sunga i le stau langa le fiafi le sunga ia pasta ma ta fa check roberts fa fenga inga le kalesia o le kingdom mice church ma rosco i au kilani fa ilalo le fa ta wa fa le wa le tato faftai o fa malo mo li mau faftai mo le upu fa malo si au tai ala ina i pia le tatou fainga malanga o fai nei au le soifua au au na o lana fa nau fa atutua faftai tele lava ua le ole lea sa unia lei upu fa la e au to matau ina i pia le tatou fainga malanga o lo fa au au pia i fa manuia pia le atua fo ai no na tumu ila suma mal fatua ilo o lua fa fa le le malua ile tausia o tauvini ale li ai a tu finga fa le kale sia wa ai mesi foi o le tau tu ino samoa e ala le tato po kala me peona ia ile ne ia fiafi fa manuia pe le tua fo ai no tumu ila suma mal fa le tua fa fta i fo ja po inga e kale sia fia samoa iso se tafor ke lope fa fta i tele lava Lea ua tue sfuru minuti an tāne o leitu la iva o te tue whatalo whātu lau whaafunga tāpua i mai Samoa. Nea fiafi mapuane sauninga o fontanga mafutanga fia fia o avi inga o leli. Pia na masa ni eila na whanau whātua tua ili nei yaso tā ua patipatia le lofo le tua va yaso wa alo tū maona fia au masani moni mailo tau soifua maso mato wola amata ina o le nei foi va yaso fou. E ui fō i nā whaini, a whaina isi tū o le lalolangi. I matangi whaangi ae o soifuanga, e mei se whitaua inga, whi ese ese a inga lava o whina ngalo. E mei se wha ma i whaangi ae o soifuanga nei. Te tonu lava lo a pelpele ina pia lo tō soifua. E lo tātou ta mā o ile langi, lo tātou po kalama nea fiafi. A mai as whatu lima nea fiafi ia o tātou tala fō. A wā fōi nai meo tupu o tātou wai whanua mōlo sila fia. Mai a leo tātou tō sports tā leo tā longa tā pena fonga ina al fitalainga tō tō manino a kapeto slatu lau pepe. A whale iwa o tātou tō i tepa, sūnu lima minuta review, ia e se tasi fōi o vāenga o lo langlanga i fina ngalo le nei vai tau. Tā se fūnu o tātou wati keeping a watch. Por kalame fatal no ina inisi om tā upo lo tupu. O tātou lau whanua, ma vai whanua, ia a walo si la fia. A whasfolu, whono talo, ma futa mai sunga al whawhenga inga, a mai se fwoi al whawhenga inga, ma sunga al whatonu, ia a walo e molina, o taro sanga beo na masani ai, ia a walo tātou no futa puai, a mea au au nai lea tua i so se a wala. A whasu tasi wha, wau tātou por kalami au pō, tu neva au pō, sili mtale o tuspa ia, ma wha ewa ewa tua, ma le telo por kalami ta ua, ta pena ma e sunga al wha whenga inga, ma sunga al wha tonu, mo moli atu e lo wha anga, e meisi o taro sanga, ia, ile aso fōu, o a pena ona, malanga mai, ma wha tali tali mai, ma ona fō i la vasinga, mo moli atu e lo tōso i fua, ma so mata wola, ile a lo fō le atua, a marisa pati tōtō,
1: Ya malo le so fo mo we la ofionga malo fo ile ta wata ile ne yaso ya mesi fa wa winda o le tato tute pe o ne ile ne fe fi mo we me uma ni e fo ile tua ile o po fo fo pe o ne fa fte fo ile sunga tato to fi ne fe fi ya o le ta fu linga fa le nganga
2: ta o le ya
1: fa malo si a we le tato savalinga ya wa o le wa o le verso ne va so fo fa mana tu lo le fi o le nganga pa ya wa le wa pidio ta fo ile le ale seta ya lo ta tu ele sul fitu le neo me la ufio ma e ole a lo fo le tu a mo ta
2: no ma lo ta ofi ma lo ta ofi a me se foi ya o wa a matale le fono su ale Kalesia e fakasa pe ona malanga tuai fontanga komiti fontanga maftanga tina maftanga utelmo manisio tapen penanga ia ole sola ia faisa uninga tarusia jaiao ia amata fontele ia io la muoi malua malua papa ia malu manuia tapo inga samo awalo foi le kalesia ole tato watunu ia awa foi falanga maya ta upuma ia ta penanga ia wan soifu au au na ona na fana ia osta silio vai nga ta ole o soifu fa samo ato to
1: ni lava sa ona na ufima ole sa mai ta wantu ia wale fo ie malanga ai ma wae ia de ta si fo io a sur ta to wala leo ia le ftalenga ia au matangi mtiti lani anu ia olo o wae fo fa mo mo nga le fontanga le malu o va veku ke leo fa mo mo a o fa fi fi nga utelavo
2: o le sfono utelavo o le suite ai telefono utelavo le ftalenga au matangi le sa ia lo fangi le tua ia le sui ai tau ia le sfono malanga mai fafu
1: ia o pelo no malos ia a wone wa ba wone me fa vai vai ele no se for no tato ia ole mai manatu
2: ia
1: ia ma wa lona malosi ia fitela nga ya amutang
2: ia
1: a wone popole mai nei ne ala mai manu ia ia
2: ba ia tu ale ile pisi la pisi mai pe ma le popole ah ola fi fi ah ala e la e ia le lupo ia i ose me o no popole ia ma tula nga ia lo tapua i foi ma tua ma inga ia e ese foi falungona ah se foi de vaenga ia me se foi un aluenga masani kale na fale kale sia ia ia na fontanga ia to to mai a manuia tali mai ia ta pena tole kale sia metis ia manisi foi kale sia ia fa peana fa fio ai ma ona ole tau tuai na un aluenga ia inga aluenga ises via le ni il soi fu fa so af soi fu fa fa pa ia wali ta to matu matu tua ia ele ngata la ufenga lwe ngato fie le tua ia at malu fue sa mo lo ta pena lon si singa fua ele masi na fo ia yuni peo na masa ni ai ete malanga la fua
1: ia la ufenga vane nisa mwanga ia o tali fo inisio fa mwe mwe nga ia pe eo no malanga pele ai a mori te minei ia mantua ole ta pena fu a sa mwa a ole fo ita pena tatu fo fuanga inei au te roa i fo fuanga company in business ia mesi fo ito noa onga te tas
2: e mantua fo ila e amas fa tasi malvaya so ngan sa mo
1: ma dino
2: inei ai tatu in New Zealand ia o te ilo lo ta pena ia il te lo e kalesia fa la purptonga ah ya wai leo mai fua isi ya tunu ufa ta pisar ta tungan ta tunu ngana lon tolu i tunu a te rua ya te lua wa tauna lona lua ah to teli ya awanga ia mamio ia e mafua ile ole mata ngofia leo neva yasu ah e fangu mai ai o te leo isi teimi u tatu ufina nu ia fuingan ah, ia wala tunu wale nanu. Ah, ia ale fasa moa ia. Ia usia tato mele. Ah, ia tapena iai. Ia ro tapena foi por kalame stemi. Or tato wati ole afara wiloa ili sunga alfa tonu tato por kalame. Tapena al tato ala leo mole vai aso ngan samoa. Ia awa fo ile sao ni uni mai o lau faafunga anga ma lau tapua inga. E foi nai tapena anga ma nai tau vanga o lau tapena tuya ila ule tio. Ia awa fo ile faa aule le ina, faa la e ina. O le tato ngangana samoa. Ile nei fo ita usanga maangle. Ia vi inga lea. A foi mai tato tala fo. Wa tapena ina awa lau faa sausonga samoa.

O te whatalo whātu sa moa le nea fiafi. O le asa pati aso se fulu fitu o mei. Lua a whelus fulu ono. Halo mai au tātou talafou mai au vai whanua. A wala u whāsau saunga. Tala mua mua. O whai mua mai e le a fionga le palimia ia ana Paul Christopher Luxon. I le vai aso utuana i o le ale tue whāua wina. Le fsosoani mo whana wa onga universite ma onga mtata SS. Le sa tongi na e le malo pili. O tau sanga whai u o se whai longa. A tamiti u masawa oina fees free o le nefso soani saul wai fatu ina fainga malo ale leipa i tau sanga watua nai ai sa tatongi na o tau sanga mua mua se e mai le national mal malo so fata si peona iei nei si mai le tau sanga mua mua e le tau sanga faiu o le to e fau wina la o na o sau no le fionga le palmia e leo fau nga ina e la tau o mana o miesele le nefso soani Fama wina e fala proptonga lo ia Pacifica, Pacific Lawyers Association. E se fama talanga fala wa itele le vea so tuonai. Le fama alo i sui o la lato fala proptonga. O tu mati e inisio au au nanga fala tu la fono o nga lulu e ai. Peo na mana i ai ile nei masina. O le sunga ile lo ia. Mai fiti e anishaol has muga. O tofi e ina ade am fama sino lango lango le fama sino nga maolunga ni usila. O se matatia mataina. Pa se fanga e tia mo le tātou atu nuu Pasifika pe ono whamtala mai le nātou pepa o whamtalanga. O le tamai tāio isa pela Iramia, o le whātonu ma tā upu tauritu la fono i le NZME, for New Zealand Media and Entertainment. Na ia mau aina le amana ia mau alunga, highly commend in the new in-house lawyer of the year, i le tausanga lua afe luas fuluono. I whailonga tawaloa, a le whaala puptonga sa whātonu ina le amatanga o le masina nei, Ma le sunga ia vātau sanganga, o le loia sinia na mtanga luenga o mtau putau lo toifale, na maua ina le comply with Community Contribution Award, i nei lava whailonga tau aloa, le tau sanga lua afe luas fuluono. I le whailoa ina o lan taita inga mata ina, ma lana tau tinonga i le langolango ina o whanau ma ainga i wainui o mata, e alai ta alonga whala wa itele, ma le soifua manuia. O whala poptonga e tau si soifua New Zealand, po New Zealand Nurses Organization, le topu tanga, tabuhi, kaitiaki o Aotearoa. O le unisili o na te lea New Zealand, ma le whala poptonga tau aloa e whai masui, o le silia ma le ona sulu afe tau si soifua. O tau si soifua whatoa sanga, o tamaiti a onga e sa ili ili le tau si soifua, ma tangata whai ngā luenga, ili ma tanga luenga le soifua ma loloina. O tau si soifua mai le NC ZNO. O lo ngā lulue mō te whatu ora. Ua la tau pālota e talia le ofo la tamai. E o pole collective agreement. Ina o mā e se pālota whailo ilo. Ta tapu nie le asfalaile asuli.

0: Ia ina i vaenga o lo tau puniti ai ne te tala ino le avanolea. Ia o lela e tamu faifu ni tatu por kalame tuliloa. Ia mo po oha nisi vaenga wa e paua o le memunia ia. O le upule uma nga i lava e te leo pifu i ona i tatu stadium i talonga le sa feitanua i nei. Ua ia lango na fu i lele pe ua fulinga mai ua la le ai atua.
1: Nga de.
0: La amou atua. La amou atua. La val mwana pasifika.
1: Bantu ko va enga ia. Pa no va aftai o le wa oele ai e a foi tu foi i i fa anga tama. A bantu ko va enga ia. Ele ntu pe titi e tala no ai. Ele ni, ele ni, ele fa ingo fi e foi. I e mo meo va, a, va fa con karate. E tele ala o mea. Tau tele o malama lama, ma tau tele ilo. And we may never know. Ora o o information for you and a tau fiofi ia on a mo financial risks ia ia matunanga va pena ia o fainga pa anga foi na matunanga va pena ana ananda na fi el tato por kalat onale ole aunga le na mo moli mai le amatanga ole fainga fa vai ole fainga fa vai e mo moli mai e yanga tau sili fa pasifika e fi so so e pe ala wale fa pasifika mi o ela to ole ona le wale manatu wa ela ile manatu le na la to fa fina e si si le foi na ile down down yo to mari pasifik e den ja mai tangata se chulo to chala maleava Mae tu o fwy ni faso, 2 weeks ago, ni na fwy eithi le Pharmacy Nonga fwy le ale Pacific Business Trust, Manisi. Ia le ala ana au Pharmacy Nonga. I le fwa o ngā ina o anga tau sili o lo i to tonu o job description. O le point ngā rwede sila sila i ai. Ai au fie fie fwa o ngā o anga nu, o anga nu, o anga nu. Ai le samadi ai la yanga fa anga no uia e a vatu alo mai. O pe u fao ngana i whanau. Ia pe ina ni mea fuina ina na fao ngā i whainga kongaraki.
0: Nā ni ina mo. Mā ni sa unonga na ufionga tūlanga le ua e la ngā tu sa i fuma stasi o mata upu. Ni si fuia mata ngana wenga. Moni au, o le tūlanga na le maita wina. E tele au na i rifa upunga lea culture awareness. Pacific involvement board. Ano fisiri? Ola hale me tau Pacific values ye tau tau fa manino mai. Ya le foi la wa afia foi le tatu mo na Pacifica. Ya alo la munu ia pe ai mana tole to tele. Ya inisi fo yo o ofa po o inisi fo yo company ma fa la butu tonga o tau mo fai mai. Ya ili tu langa le ole kana lo le na ta wala ufunga. O lo ye foi manisi o tamani isai tonu fo yo le awal anusila. Inisi ya peona ya sunga ya le Oblex sunga ya Donna Foa ya a mese fo in jump fo mo Jerome Kaino ma to koko mai lato ya nisi nao tamata alo leta u ito tonor committee le ma sunga ya Tracy Atinga ya na eta u ya o le lato na na fi na ule ye
1: wala na ta o Tracy na Tracy ale fi na u mai me yo se fai tau ya matulanga fa pena ya ole popolenga lana o le alua le tupe ia i lunga. Ia, ma te ulanga whapena. Ai pupole ai la i luma nai. Ia, o teimi nei, o te iloa, o le vantauna ma okon karate mo te usangfo. Ia, a le upe o whaala vila vea. O no le mele. Ia, a fua foi la le ma lo o le au ia. Ia, o hati le aina le aina se. Fale ton. Ia, a e fua la. O aina afia ma lo, o le pupole o le se ngalwe.
0: Moni level sa no ngala wo fiunga wa tele a me wa fia il tato mwana e di termine pe ya pe o iluma po le hato no to la ngala ya ya fa mutalia ni so kon kavate ya wa on me moni o lele i o pilio ta ta wo yo no ti u kon kavate ni ne
1: a si si la ne ya ya mana ta fa ta di idea a so fo po le al tala le a mai le al tala a mai ya e pi sa la to ona ta lo fa ne na chamba ta
0: Sei
1: tu lou ia. Ia wa onisi wa suafa matulang wa pena wa pia. Ia atawaya tu nei. Ia wa pia. Talo fai. Ile le unfair. Ile ta alo alunga. ale a faina le ai ale bela na ta te mai tau ata e te mar te to a ona na si no fie pena sa no le tele fa la pro tonga o fon mano

mai do nisira a lau mai nei le pepa o anga tau sili foi nei o ma tau te tau sia ia nga no ma tau te a tau sia lau anga no o ma lau a ia fia la anga no a tau mai tine e se a ole a se a ole tau sia a ma tu langa va pena a fai o nena fai a wala o le ala lau papa le bridge a e fai a i desi lumana Ya, fena luma na ina e pulo misi i tamiti. Ya, on tatu pokala mena o tue tepa. Si si la ane iai. Si si la ane iai o tatu wa e fayari tani i mea ia. Ya, tatu e tapena ma mau whanau. Awane i, e tele, tele isi tūlanga whaia. Ya, ai a whaia a wala rilei. A wale whinau, on tatu saini ngā malo. Tau te o fatasi. Po waifu e tinga, tau tinga fatasi. Waifu e fia fia pio na ere nei mai tau u fafi fia o whamanuia ma o la tau wha unga ma tūnanga whapena. Tato fia fia fatasi. Ia, o le fia auna, tau e tepa nea fia ia alofangia le tua, ia maua ni kongarate anai tama, ia olota alo fafi fia ina a inga mai la tau, olo wha mwe mwe iai. Olo fa pena na soswani fo ya mor file mu mawane sa idi soswani ya wa fo ile lumandai ya boli martai mi leo kwa cha cha es fulu ya o mai ai fo i martai mi o to filau ma to to fa ftai sa mo lo ma futa mai ne fia fi familiato pe se anga ole to to mali ila fa fo anga ya malu avi fale ya o e to no la vae ai sa sila vai le atu vo i ele atu ia e se va ia e lo fangi ele atu ne vas fo a bateria ia are fo o tau mai sa sugar fa fenga ia mar fa tu ia o alfa o vina ia o le tau tu mo e sa mo so i fo mai e manuia

0: Katarofa tu tatu warau?
1: Katarofa lau tunga pake rainga.
0: Aropa uri. Ia riri.
2: Malo se
1: kua. Ia malo se kua mauia mani rangi mamba. Katarofa po ele tofai te mam tua ia malai fono. Malo la vale.
2: Malo se kua.
1: Se kua mauia. Malo po ele tau hata ili ni tula le po. Ia. Malo foi fa malo los. Ia e fo ia di inga i dedi.
0: Ali.
1: Mo pe wa mo ka saule malo.
0: Ia. Saule.
1: Ia. Malo la vale han. Lau sunga kai kai. O le potalame ko lau tu fa fo sabia. Lau sunga fa fermi. Wa mai lau tō whā, o i tamā mūtō.
2: Ere, ia ngā ki te tina whiono o aro leo i asa umo.
1: Ia, mā die la whanisangwa mō i le lei. Ia, whakai fō i le lofa o le vi o ngā lava e mawai o ele mā losi, ia. Mani nangi mā.
2: I ele tūo whakai.
1: Ia, kākou mā lō lava. Oi, ai se kako fesili fa muni mole lava lau to fa sa vea.
0: I ori fesili mai mai fono o tama o usa mai voi ari o pusa a.
2: I e usa pusa.
1: Oi ai, ole au ni inga kome ke ma ko gu.
0: I.
2: Joe, o tau
1: le. O fa ngau a to inga e ngau hamu e sa o e tai.
2: Le ai.
0: Oh, yeah, fast guy.
1: Maa ia kere ka kom kao. Maa ia lepe si. Ia eise e wak fo ila so ka ika vai vai nga. So soangia po i ka kou fesiri wa fora sia inu maa mea.
0: So no mai.
1: Ia. Ia ole atu ana na ia faya le tangata a. O te manatu la. Ia o te loa o ngaruenga mamana o fofoa ngā lea tua soifua lea ngā whai eide tangata o te mga kula uia i yes wa o ngaruenga lea tua ta ia le tangata a o ke loa foie e iei se mafua anga ka hua ngā lenga ma fina ngalo le tu e fai ia fai se le tamat i don wa le fa pe a le a fio ma le tu o lo ma fa tu sa le e fa usi a le tamat a e pe os ka ka di fa ma ve va ve a ku ngai le le fisi di a ma le fo ma le ka u
2: Hello,
1: I'm here. Ako mwe vidi mai nisi ya. Fa'alau kele eka kom kao.
0: Half-take.

0: kau pai o mai nga kau o loa o mea o mau kau pai o le pai me ni nga kau o mea o mari i a ga i ku pari o le e a se mea o pai kau o fie ni ni vai pai ni so ni la ku ni pe ni si ni i a o nga le vado o le uduru me ni pai ni
1: Aya,
0: nga le kame wadu le uru me ala tua wa pili na adu ni wari kau on tegi zini
1: Aya me ai ni
0: Ia ma me ai fo O le eise me e o koe kau ho fi e so le maku a kau nga ka me A o fai asi lai kiki o pei ma me e mau o mai e ka unha kām, e o nunga kām o mea ae ku, ae pi e kukane anu lalon pei mele. Ia ae u ia e nea, ia. Fa, kai ae rea di. Nea nea nga.
1: Kai ae.
0: Me ne de no era o mae no yo. Ya, sao no me la son.
1: Le faya le aca, le fie de inga. Y se ya cuye ron con disuas. Y di que a farua inga le que le ron con mi lel. Y quiero a cuye le el de pandere. O i ke ata polanga pei. A karga maha pa isha. Alu e pana le ka ua lako pa langa pusini. Alu e gamba. O le vaya sona soe. Sa wa e vakulonga pei. E a karga me ala wago si.
0: I don't know. A le whaka a bau uma mai de pei tonga lua de a le wha pia i o wā ni tu wanaka si mua si i tu wanaka si. E, me le i o la wai. E le le, e whai ngā ka, i a e, e sere maha ni o hoi anu me i o la wai, a, i a wakai, wakai, winga kukusa mali maka au pua ka mali se sivi a le pua kalati. Pe se, pe fia fia le atua, Ola ho li sa oli se sidi i mana e son o li mta upu i tangata.
1: E mana o mi e le tua le tangata o i fua.
0: Ia, ia, ola. E mana o mi e le tua le tangata, ia.
1: Cornelius, people.

0: Urban.
1: Oi. O le ale ka upu. Lare kusi manu ka upu e. E na le tolu a fai upu ale umi. Ale ki le o fai upu maiko.
0: Ne tusi manu. Fai upu.
1: Ole tusi manu. E ilo na mta upu. Nga le tolu a fai upu ale umi. Fai upu maiko.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Walamo la mane ho iki pe malo le tonga tope ko Filipo Maturalo mo yo ngongo he a moni te ko ni ho fulma valo me wa fe wa no. Ko e a honi foki i he historia o fai longa na e whakamuoni ai a tonga ia pe mo e pureanga Britania ha tarite e whakakau mea tahiva no noa. I e whakaukau e aho ia ko ia ke malui a tonga, me hono kolonia e ngahi mawhai whapolitikare ke he. Ko e taha foki o ngahi kawe ngai au katoa ngai whataha he aho ia ko ni, ai matai koloa ko ia a tonga, ai mo uilerei ai nima mea a pia mo ngahi koloa pe he. Ko ia uki ai e ngahi mesi umeia, o kwhailo ai make he ai, ai ngahi ko ia e tonga ai ngatu. Na ia e foki pia mo ngahi kuo ngai a na eka ingofua ke toi ngahi ai ngatu i tonga. Ka i he mahino koe ai whakakoloa o kune whai, ne toi whakafoki ai ai koloa ia koe ni mo whakata ahono ngā hi. Ahono tō o hiapo, hamu sif, whapāki, kokai, o alua peo au ki he aho koe ia, hono kakato ahono tohi, mono folahi o takai. Whamonu atu ai aho, pe mono maonga onga ki he historia o tonga. Kuo whaha he potu ngā mo uikoia a mamani a e nau hoha a ki he toi asi a e whakotua koia ko Ebola i Afrika. Ko e hoha a whokia koe ni he ukune wesi ai mo e whanki whonua i ki ange. Pe kuo whopapa i mai ko e toko walongo fulu ko nau osimate me he maha ki. Pe kai koia pe kau kai e ngahi keisia e wangeao whanga fulu maono o ku keifai ahono toka ngai, pea o kufatu tā maki fokea ki nao tolu koe o kufola watu ki he feitu uko ia. Ko he Ebola, neongo o kuhaha molofia, ka ukulawa ke puke lahi ai ha toko taha, pe ne ofia ai ai halanga toto. Pei kai ko ia pe, ka ufatu puai pe moe mau mau, ki ngahi o kanikehe o e sino. Ko si e mufoke o kui kai kapapuna, ka ukulawa ke pipihi atu ia, me he ngahi huhua koe o sino hangi koe toto koe whawai hufangai whakatapu. Kua tuku mai he pureanga lolotonga, ha polo kalama fo o ke whawhetongi aki ai NCEA i he putunga awe ako. Pea koe ngā unu e nia upe he he pureanga, e toi rere iange ai ola ki he kahau, ko ui he nau wakai atu mo analaiso ai ngā awe ai NCEA na EIP e nau hoha. E taim tatau foki, na ea ngahi apia koia, na e kai ke nau whaonga, e ki nau toluia a NCEA, ka koe polokalama koia a Cambridge. Pe au kulotolahi, e kau purea koia au kalani, o nau pehe, e lerei a ngeni, ki he kahau o e whanau a ko. Kuo whakaha he taki koia o e whae New Zealand First, Winston Peters, o nau fotu halao ke otometiki pe ai kawatu ai vale vale ia mi hono fa ere i mai o ka pauko e sitseni nusila ia ke le sisita ia ke polo kalama kiwi se iwa pe e kamata ia kia ai paanga koe e tahafi o kure sita a ki me he pureanga o kua tfa taha foki pe moi fotu ke fratau fra foki mai he pureanga ai panke kiwi Frasi peko e taha kawa inga maari e oi fwa singa wike kua osi i he supa a tangata tonga koi ako fehi i finenga nofo me he timi a weringa toni. I ka ingata pe a ene wa inga maari e mo ene whekau akilerei mo e toenga o he timi kana ane whaifoki mo hata ta o maari e. U hoko ai i kuna ia koe ni kene o atu ai e ia e hurricane o mawahe aki a poini enima i he whiau hi. Na i kuna a hurricane whaafitu ki he wafa, kau tata o, e kawaia Deans, Barrett, Tosina Holo, Finea Nofo, Lakai, pia mo tupu tupu. Nga tanga pia ngongu o koku mai mek tato le, ako ni fa tanga pia mung maha o le rei, mwa wike le rei, ko au Filippo Motulalo, tua fat.
0: Island Time with Tofinga and Ina.